tabuk ni aur chap mungno khana baki koi hornai engkha bishwarai de barma khapang sarangkha mani aur chap mung khapang sarango dang kha sarang kha dang kha haifano ang je chap mungkha obono ang tabuk khana rsinu

Ang mahiniman kang kay, o wati ni Jarawo, narog pa'y malayoy. Gana-gana ka atyukoy, kaw kisya shalayi, rutsap mong kisya kanari wiman kang kay. Busik tong to ka mong, na? Ang mahiniman ka mong, tong tok mani, nang bay malayoy, o wati mesi-mesi shalo. O kisya shalo, gana wa atyukoy, Norok by Cox Shaleman Yapano. O FM Ujuntoni, O Pandani Bishinti, Norok by Cox Shaleman Hormani. Eba, Norok ni Koi Mung no Ang Kanari Man Tong Mani, Ani Kapang Botong Toki Tong Mani no Piaba. Kisekebing Mung with Hanka Abun Bagay, Norok ni Jekoi Jack, Ang Hypano, Norok Nobu Mung Shai, Kanaruano Takuk Shushil, the Burma Koi Mani, Rachap Mung Kanari Malia, Tai. Jora koloi bobo koi kha bini koi mungbo narogi manliya tam hangkai jenorok cha kebeng mung phai de chap mung baks khana narok je samane bonot khanari mai angi tongo hangkai ang ate tangsa rachap mung ani ingi ani hamchak mani rachap mung no ang narok khnaui tongnai jotoni bagai ya faro obo ang ang no ano koyo narok no khanare nan bagai Gotham Deparmani or Chapmung.

Resep mung teh katang sa resep. Tetang sa resep mung kanalai sini, obo engka.